0: Kiss.
1: We have each other. 103.5 Retro Cebu.

0: naman, no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante. Sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism, o business. Huwag libre pagyod ang senior high school sa ACT.
1: Si Kuya Rick, si Bitami mo, ni-graduate sa ACT. Dako, naka-extendyo sa Singapore. Basta tatang Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
2: Gusto po nako, si Junior, mag-criminology sa ACT.
0: Sige ma, pa, di kami magtugay. Mo ato namin ni Junior sa ACT.
3: Oh, ang inyong baby, ay kalimpi.
4: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
5: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gid nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: There's a better choice for high quality print and excellent service. Twin B Print and Score. Twin B Print and Score specializes in print on demand services, wood metal fabrication, customized printing, offset and laser printing, sign making, and wide range format printing. For inquiries, call 234-2173 or 412-6806 or 0908-811-0076. Or better yet, visit Twin B Print and Score at the ground floor, 1 Mango Mall, General Max. Maximum Avenue, Cebu City. Twin Big Print and Score. The Print Engineer.
8: Yesterday's hits today. Retro in the Metro. 103.5. Retro Cebu.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
2: Kanindo di SAA City man no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business. O libre pagyod ang senior high school sa ACT. Si Kuya Rick, si Butami mo, i-graduate sa ACT. Dako, naka-estudyo sa Singapore. Basta tatang Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
1: Gusto po na ako, si Junior, mag-criminology sa ACT.
2: Sige ma, pa, di na may magtugay. Mo ato namin ni Junior sa ACT.
3: Oh, ang ninyong baby, ay kalimpi.
4: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
5: Mas magaanang buhay pag nandyan ang barkada at tandwilight. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Oy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka.
7: Grabiha, asinso naman kay Kapri. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kan analasan.
6: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo pre. Kay wagyuy undang iyang blessings. Pasalamat pod ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda. Nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako, jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation pre.
8: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral ang imong sakyanan o yuta sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Nagbaligya pod og mga rematadong yuta ug sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
7: Unya, librehon jud ko nimo kaon karon pre.
6: Oo, jud pre. Way problema. Eat all you can.
8: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
7: Anda mo serbisyo alang sa inyong pag-asinso.
9: Gipamatud-an ni Laydig Limpag ang pagka-epektibo sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
10: Salamat sa gayo. Uli na tayo. Dora ka si Mara na akong inyam sa Serpentina. Baba na dahil na akong blood sugar. Kapatidod na akong lipaya. Ingon ko salamat sa Dino.
9: Ikaw, taas bang imong blood sugar level? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
14: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-uptick og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste

0: Maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Always delivering retro hits to your radio.
3: 103.5 Retro Cebu.

0: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mighty C!
3: Melny Realista. Nang naunan, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Lalo kasi mana, tambo ko.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C!
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mahigala ako sa si June Duterte. Daghang sabon ang nanggawas karon. Sayod ba ka mo nga ang sabon gawas sa mga raw materials, gisagulan usabog chemical nga gitawag og lye. Usahay isog kayo ang sabon. Makadaot sa dagway tungod wa masakto ang formulation sa mga ingredients ato sa paggamit. Busa, importante nga gamiton nato ang atong pagkaintelihente sa pagpili sa sabon. Usahay atong basihan ang nindot kayo natong madunggan. Apan na pangutana, safe ba kini? Dili ba ka madaot ang atong dagway niini? Igsuon gipresenta sa Obicam Enterprises ug Skin Glow Marketing Incorporated ang bag-ong sabon nga makatabang pagtuman sa inyong pangandoy, kamuhamis ang inyong kutis ug muputi. BioFresh Glutathione Soap. Pwedeng gamiton gikan sa mga bata hangtod sa mga hingkot. Why pili? Lalaki o babae? BioPress Glutathione Soap. Ako makapasalig kalinyo nga safe kini nga matang sa sabon. Kini si June Duterte.
5: Halit na og gamita kada adlaw sa tibok nimong lawas.
6: Ang BioPress. BioPress Glutathione Soap.
7: Skin like a baby, kutis fresh all day.
8: Kabalik ka? Dream jud namong mga babae nga puti og hamis ang among mga kutis. Hayag lang tawin ba? Labi na sama nako nga usa ka

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Ani ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil?
2: Basil, aboldo, halos mangutong mga bata. Dire ni ma, ikalit lang na ikatul-katul sa lawas. Ngayon sila, allergy daw sa tubig. Sulay ko sa ng Yaki Oil na bagas siya ay.
1: Mao ka na, ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
3: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic brand sing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Yesterday's hits today. Retro in the Metro 103.5.
6: Retro Cebu.

0: 103.5 Retro Cebu.
1: Attention! Magginikanan sa Cebu o Cebu City South, ang Asian College of Technology sa Bulacan, Cebu, ang gibantog karon nga number one child development center sa Cebu South. Nagsugod na sa screening. Alang sa mga aplikante sa preschool, grade school ug high school, ang Asian College of Technology sa Bulacan, Cebu, kailang nga multiple entrance sa school and reputedly the number one child development center in Cebu South.
2: Qualifying exams and screening for admission in preschool, grade school and high school are now going on. For details, see the principal of Asian College of Technology at ACT Bulacan Campus.
3: Asian College of Technology creates the future, creates the future today.
4: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Liara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liverate Pro. Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Papalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
7: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, series of 2026.

0: Fluent in College and Senior High School is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
1: Hi, how are you? Nanungwa naman kay lag-lag.
2: Hala, what happened?
3: Nasunog na akong laong sa lain-lain produkto ng akong gigamit.
1: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
3: Skinmate Shark Oil?
1: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment po ni sa pimples, blackheads, and whiteheads.
3: Sige ba? Hi! Mupalit sa kong Skinmate Shark Oil, Aron Beauty!
4: Skinmate Shark Oil, the safe and natural way to a flawless skin. Trusted since 1995. Available at all leading drugstores and supermarkets nationwide.
5: Mars, matindi ubo ni bunso ko.
6: May hika naman si Junior.
5: Nausog?
6: Ipatawas natin.
7: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
8: Ang Batang Lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
11: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
12: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
13: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
14: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
15: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Playback Punk Rock and Emo Music Festival is bringing you an electrifying 3 concerts in one night experience. Featuring full sets from iconic bands. Dashboard Confessional.
18: I am selfish, I am wrong.
17: The Red Jumpsuit Apparatus.
18: Do you feel like a man when you push her around?
17: And Faber Drive. With over 4 hours of non-stop punk, rock, and emo energy. Experience this live on May 8th at the SM Moa Arena and May 9th at the Waterfront Hotel and Casino Cebu. Get your tickets at smtickets.com and SM Tickets outlets for Manila and Ticketmelon.com for Cebu.

0: Virginia.
1: Oy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka?
2: Grabiha, simso naman kay Kapri. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kan analasan.
1: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo, pre. Kay wa giuy undang iyang blessings. Pasalamat pud ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation, pre.
3: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magbahuwa mo kwarta. Collateral lang ang imong sakyanan o yuta sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Nagbaligya pod og mga rimatadong yuta ug sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
2: Unya, librehon jud ko nimo kaon karon pre.
1: Oo, jud pre. Way problema. Eat all you can.
3: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 o 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
4: Anda mo servisyo alang sa inyong pag-asinso.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Dragon Fruit
2: Gold!
1: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
2: Gold!
3: Pure energy.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Mighty C.
2: Chela sa Mansilingan. Sa unang may high blood. Tinang amuna na sige-sige na nang koinom sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline.
1: Ng vitamin C.
3: Para sa mas maayong kombinasyon.
1: Tumar o Mighty C.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug ato nga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mighty C!
2: Nelmi Realista.
3: Nang nauna, niwang-niwang, kuya, pag pati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Sila nga si Mana, tambo ko.
1: Mighty C!
4: Ang alkaline ng
1: vitamin C
4: para sa mas maayong kombinasyon.
1: Tumbar o Mighty C!
5: Klinika D3 Bio.
6: Klinika D3 Bio, suplemento na gawa sa pinagsamang mga ingrediente na mula sa vitamin D3 at virgin coconut oil. Klinika D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa.
5: Klinika D3 Bio.
6: Ang Klinika D3 Bio ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Let's get it on!
4: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
1: Hard Max.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Max. Extreme na.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Dugang pogi points namong mga lalaki ang hamis ug pimple free nga daw. Maunang bagnos dinhi, bagnos didto ang drama. Maayo na lang everyday na kong ginagamit ang BioFresh soap na ay glutathione ug papaya extract para ma-maintain ang kahamis ug kaputi sa akong naong. Bagnod no more sa BioFresh soap. Skin like a baby, cutis fresh all day.
7: BioFresh soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Farmacia Zamora, all branches of Botica John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
9: Playback Punk Rock and Emo Music Festival is bringing you an electrifying three concerts in one night experience. Featuring full sets from iconic bands, Dashboard Confessional, The Red Jumpsuit Apparatus, and Faber Drive. With over 4 hours of nonstop punk, rock, and emo energy. Experience this live on May 8th at the SM Moa Arena and May 9th at the Waterfront Hotel and Casino Cebu. Get your tickets at smtickets.com and SM Tickets outlets for Manila and Ticketmelon.com for Cebu.

0: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
1: Isa Miguel, nasa Davao na po kami ngayon. Dalawang buwan, nag-isa ko ng sakit. Nahirapan ako dumumi, nahirapan akong umihi, sobrang sakit. Tapos nung uminom ako ng Yaki, wala na akong nararamdaman ngayon.
0: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Dragon Fruit
2: Gold!
1: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule.
3: Keep your energy.
1: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold!
2: Dragon Fruit
4: Gold!
3: Pure energy.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri.

0: Clinical DTX 500 suplemento ngahimo sa the sugar cane extract kag daon sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Init, puyat, pagod. Hay, daghan kayong hassle sa life, no? Pero kabalukangan nung nagpabiling healthy, hummies ug pimple-free ang akong skin tungod kay nagagamit ko og BioFresh soap every day. Dunay glutathione ug papaya extract nga makatabang ma-maintain ang kabuti ug kahamis sa akong skin. Super fresh all day pa ang feeling. Ikaw, usabay mong gihulat, palit na og gamit sa BioFresh soap with glutathione and papaya extract. Skin like a baby, cutis fresh all day. BioFresh soap, ang sabon para sa mga lamion.
3: BioFresh soap is now available in Majesty Pharmacy, City Shan Pharmacy, Liluan Pharmacy, all branches of Healthway Pharmacy, all branches of GV Botica, and all branches of Bestway Pharmacy.

0: Virginia.
1: Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Ania na, gipaila-ila ang pinakabagong herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi, disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix nga dunay dosi ka mga herbal ingredients kini nga kape. Tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plants.

0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa the sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
4: Ola.

0: Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism, o business. Ug libre pagyod ang senior high school sa ACT.
1: Si Kuya Rick, si Bitoni mo, ni-graduate sa ACT. Dako, naka-extend sa Singapore. Basta tatak Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
2: Gusto po nako si Junior, mag-criminology sa ACT.
0: Sige ma, pa, di kami magtugay. Muato namin ni Junior sa ACT.
3: Oh, ang inyong baby ay kalimpi.
4: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
5: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
6: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na!
5: At makuha rin ang same benefit.
6: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
7: Hilig ba ka ginumog kape? Apan, may sakit ka na. Ayaw ug kabalaka. Kini ana ang kape nga motabang sa pag-ayo sa ato mga sakit ug balatian. Kape nga mokompleto sa ato mga adlaw, sa mga naluya, gikapoy sa ato mga trabaho. Gusto kang mabalik ang atong pagka-alerto? Pag-inom lamang og herbal coffee nga makapawala sa pumuypuyong paminod sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant ang tubag ni ana nga garantisadong lami. Humot, purong herbal ang sagol. Kape na, tambal pa. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mapalit sa mga butikag parmasya sa inyong lugar.

0: bibili sa mga butika.
1: Klinika D3 Bio.
2: Klinika D3 Bio, suplemento na gawa sa pinagsamang mga ingrediente na mula sa vitamin D3 at virgin coconut oil. Klinika D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa.
1: Klinika D3 Bio.
2: Ang Klinika D3 Bio ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Agi, agi, agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para anak ha?
1: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan ha?
2: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulihi dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
2: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulihin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulihan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Tracker clocks, we got 5 minutes after 12. You're listening to 103.5 Retro Cebu, DYCDFM, member KBP.

0: Metro Cebu
1: 103.5.
2: Balita! Di pasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
3: Kanindo di SAACD man no? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business. Ug libre pa gyud ang Senior High School sa ACT.
4: Si Kuya Rick Sibitaw ni Mook ni graduate sa ACT na kung nakaistudyo sa Singapore. Basta tatak Asian College of Technology respetado sa Asia o abroad.
5: Gusto po nako si Junior mag-criminology sa ACT.
6: Sige ma, pa, di kami magtugay. Mo ato namin ni Junior sa ACT.
7: Oh, ang ninyong baby, ay kalimpi.
8: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus beside Cebu International School.
9: Nakatilaw ka na ba sa labian, humot o herbal pa dyan nga kape? Aniya na, gipaila-ila ang pinakabagong herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol, di katulog, tilawi, disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, nga dunay dosi ka mga herbal ingredients, kini nga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.
10: There's a better choice for high quality print and excellent service. Twin B Print and Score. Twin B Print and Score specializes in print on demand services, wood metal fabrication, customized printing, offset and laser printing, sign making, and wide range format printing. For inquiries, call 234-2173 or 412-6806 or 0908-811-0076. Or better yet, visit Twin B Print and Score at the ground floor, 1 Mango Mall, General Max. Avenue, Cebu City. Twin B Print and Score. The Print Engineer.

0: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
1: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
2: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
1: Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
3: DTX 500.
4: Ako si Albert nga tagadumagig
5: din. Opo, ang akong mga TL, mga kapatid.
4: Ang tagadumag na po sa DTX 500.
5: Akong gindumudos,
4: mga kapsul sa buntag,
5: mga sagati.
4: Wala pa gula,
5: nawala ang upag-upagong sakit sa akong mga
4: kapatid. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
3: DTX 500.
4: Ako si Albert nga tagadumagig
5: din. Opo, ang akong mga TL, mga kapatid.
4: Ang tagadumag na po sa DTX 500.
5: Akong gindumudos, mga kapsul sa buntag,
4: mga sagati.
5: Wala pa gula,
4: nawala ang upag-upagong sakit sa akong mga kapatid.
5: Epektibo kayo ang DTX
3: 500.
6: Pumali sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod. Siko. Hawa.
9: Agay.
8: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
10: Bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki.
11: Yes!

0: sa may mohikaw hang sir sa naminaw nato karon.
1: Palit na mo maayo kaayo mga amigo nako nga nawa pa makasulay. Sulay na mo.
0: Daga salamat sir sa imuhang testimony.
2: Bongga ang dragon herbal oil with subaki.
3: Init, puyat, pagod. Hey, daghan kayo hassle sa life, no? Pero kabalikangan nung nagpabiling healthy, hamis at pimple-free ang akong skin tungod kinagagamit ko ag BioFresh soap every day. Dunay glutathione ag papaya extract nga makatabang ma-maintain ang kabuti ug kahamis sa akong skin. Super fresh all day pa ang feeling. Ikaw, usapay mong gihulat, palit na og gamit sa BioFresh soap with glutathione and papaya extract. Skin like a baby, cutis fresh all day. BioFresh soap, ang sabon para sa mga lamion.
4: BioFresh soap is now available in Majesty Pharmacy, City Shan Pharmacy, Liluan Pharmacy, all branches of Healthway Pharmacy, all branches of GV Botica, and all branches of Bestway Pharmacy.

0: Ani ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil?
1: Sa ako lang mama, may glitter niya. Sige niya nga plus ng Yaki Oil. Mo to nga kahayo na. Ariel, Ferengen, Barangay, Sagayen, Asensyon, Labo.
0: Mao ka na, ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500, magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hilig ba ka ginumog kape? Apan, may sakit ka na. Ayaw o kabala ka. Kini ana ang kape nga motabang sa pag-ayo sa atong mga sakit o balatian. Kape nga mokompleto sa atong mga adlaw, sa mga naluya, di kapoy sa atong mga trabaho. Gusto kang mabalik ang atong pagka-alerto? Pag-inom lamang o herbal coffee nga magkapawala sa pumuypuy ug paminod sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant ang tubag ni ana nga garantisadong lami. Humot, purong herbal ang sagol. Kape na, tambal pa. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mapalit sa mga butikag parmasya sa inyong lugar.
1: Milagro nga wala na musakit ang tiyan sa inahan nga si Bibing Tulete, 52 anyos taga Santa Maria, Davao Occidental, tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Inaday gupul nga nito buhat akong masakit kailangan buhaon daw ito kay Ibayuksi.
3: Oo.
2: Nga, ligawas na ang balukti, ninyo nga, cancer na ang akong sakit. Tadlok naman din ko, ninyo naman ko na kong hobby na ikimo na daw ko.
3: Unya.
2: Motong nagkuhan ko, yaki oil, yaki capsule, yaki kotik. Dako din kayo na alibyo.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Prevention is better than cure.
5: Mahalagang paalaala na ang Yaki Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nangita ba kag beauty soap nga makatabang muhamis, puti o glowing ang imong skin? I-recommend ako nimo ang BioFresh Soap with glutathione and papaya extract. Mutabang na nga ma-achieve ang kahamis ang kaputi nga imong ipangandoy. Proven and tested na nako. Highly recommended. BioFresh Soap. Skin like a baby, kutis fresh all day. BioFresh Soap. Ang sabon para sa mga lamion.
7: BioFresh Soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Farmacia Zamora, all branches of Butika John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.

0: Nahipaluba mo nga adunay Liveride Pro? Liveride pero Pro. May silimri na. May multivitamins pa. Ang Liveride Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon o tabang sa atay, Liveride Pro. Na isilimarin na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko. Taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, og pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Let's get it on!
2: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
1: Hard Max.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Max. Extreme na.

0: bibili sa mga butika.
1: Mars, matindi ubon ibon suko.
2: May hika naman si Junior.
1: Nausog?
2: Ipatawas natin.
3: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Cebu. Are you ready for a night of hit after hit? This May 17, relive the soundtrack of your life as Vertical Horizon takes the stage live in Cebu. Sing along to Billboard's most played single of 2000, Everything You Want. And more hits like You're a God, Best I Ever Had, and more. Vertical Horizon, all in one unforgettable night at the IC3 Convention Center, Cebu. Tickets start at just 3,800 peso. Grab yours now at Ticketmelon.com. Vertical Horizon, live in Cebu, May 17 at the IC3 Convention Center. Brought to you by South Beat Productions. Live the beat. I gotta be honest.
1: Hilig ba ka ginumog kape? Apan, may sakit ka na. Ayaw o kabala ka. Kainian ang kape gamotabang sa pag-ayo sa itong mga sakit o balatian. Kape nga makumpleto sa itong mga adlaw, sa mga naluya, gikapoy sa itong mga trabaho. Gusto kang mabalik ang atong pagka-alerto? Pag-inom lamang o herbal coffee nga makapawala sa pumipuyog paminod sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant ang tubag ni Ana. Nga garantisadong lami. Humot, purong herbal ang sagol. Kape na. Tambal pa. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mapalit sa mga butikag parmasya sa inyong lugar.
2: Mami, bakit kailangan mag-kidiyaki vitamin?
3: Naku, baby, para tumibay ang inyong mga buto, para matalino, para magana kayong kumain, para matulog ng matagal, para bright at di sakitin.
2: Ah, para healthy, Mami.
3: Opo, baby, para healthy, mag-kidiyaki vitamins.
2: Yes, tama. Basta yaki, yummy.
3: Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule at ang Yaki Herbal Oil mabibili sa mga butika.
4: Prevention is better than cure.
5: Mahalagang paalala na ang Kidi Yaki Vitamins ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang atay usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Diara ang kahimsog sa atay. Na ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro adunay silimarin og mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, og pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: Check your time. It's 3 minutes after 3. You listen to 103.5 Retro Cebu DYCDFM, member KBP.

0: Virginia.
1: There's a better choice for high-quality print and excellent service. Twin B Print and Score. Twin B Print and Score specializes in print-on-demand services, wood metal fabrication, customized printing, offset and laser printing, sign making, and wide-range format printing. For inquiries, call 234-2173 or 412-6806 or 0908-811-0076. Or better yet, visit Twin B Print and Score at the ground floor, 1 Mango Mall, General Max Maximum Avenue, Cebu City. Twin B Print and Score. The Print Engineer.
2: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
3: Remember ba yun? Abi na ko buntis ka, kaya ang kagirid na ko ng katulan, pero na sila na sa kanya gani. Nagpaito capsule nga Yaki at ang inom. Sa kagwa, girid na nagayon ko.
2: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Klinika D3 Bio.
6: Klinika D3 Bio, suplemento na gawa sa pinagsamang mga ingrediente na mula sa vitamin D3 at virgin coconut oil. Klinika D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa.
5: Klinika D3 Bio.
6: Ang Klinika D3 Bio ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka?
8: Grabiha, asinso naman kay kapre. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kan analasan.
7: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo pre. Kay wa giuy undang iyang blessings. Pasalamat pod ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation pre.
9: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral ang imong sakyanan o yuta sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation, nagbaligya pod og mga rematadong yuta ug sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation, anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
8: Unya, librehon jud ko nimo kaon karon pre.
7: Oo, jud pre. Way problema, eat all you can.
9: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anda mo serbisyo alang sa inyong pagkasinso.
10: Playback Punk Rock and Emo Music Festival is bringing you an electrifying 3 concerts in one night experience, featuring full sets from iconic bands. Dashboard Confessional, The Red Jumpsuit Apparatus, and Faber Drive. With over 4 hours of nonstop punk, rock, and emo energy. Experience this live on May 8th at the SM Moa Arena and May 9th at the Waterfront Hotel and Casino Cebu. Get your tickets at smtickets.com and SM Tickets outlets for Manila and Ticketmelon.com for Cebu.

0: Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Ania na, gipaila-ila ang pinakabagong herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi, disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, nga dunay dosi ka mga herbal ingredients, kini nga kape. Tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.
1: You can't get enough of this.
2: It's so good, it's retroactive.

0: 103.5 Retro Cebu.
1: Mighty C.
2: O si Elizabeth Harmony. Sa unang ginabati ako daw kaluya sa akon. Pagdik ko sa Mighty C. Panami ilang sa'y pamakyan. Nagapaslamat din ako sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline.
1: Ang vitamin C.
3: Para sa mas maayong kombinasyon.
1: O Mighty C.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag amparaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: Magandang araw, Pagmay, GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Lele.

0: kayo kaayo mga amigo nako nga nawa pa makasulay sulay na mo.
1: Daghang salamat sir sa imuhang testimony.
2: Bongga ang dragon herbal oil with subaki.
3: Dugang pogi points namong mga lalaki ang hamis ug pimple free nga naong. Maunang bagnos dinhi, bagnos didto ang drama. Maayo na lang everyday na kong ginagamit ang BioFresh soap na ay glutathione ug papaya extract para ma-maintain ang kahamis ug kaputi sa akong naong. Bagnod no more sa BioFresh soap. Skin like a baby, cutis fresh all day.
4: BioFresh soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Farmacia Zamora, all branches of Butika John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.
5: Always delivering retro hits to your radio.
6: 103.5 Retro Cebu.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Hilig ba ka ginumog kape? Apan, may sakit ka na. Ayaw o gabala ka. Kay niya na ang kape nga mutabang sa pag-ayo sa itong mga sakit o balatian. Kape nga makumpleto sa itong mga adlaw, sa mga naluya, gikapoy sa itong mga trabaho. Gusto kang mabalik ang atong pagka-alerto? Pag-inom lamang og herbal coffee nga magkapawala sa pumuypuyog yung paminod sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant ang tubag ni Ana nga garantisadong lami. Humot, purong herbal ang sagol. Kape na, tambal pa. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mapalit sa mga butikag parmasya sa inyong lugar.
0: Playback Punk Rock and Emo Music Festival is bringing you an electrifying 3 concerts in one night experience. Featuring full sets from iconic bands. Dashboard Confessional.
2: I am selfish, I am wrong.
0: The Red Jumpsuit Apparatus. And Faber Drive. With over 4 hours of non-stop punk, rock, and emo energy. Experience this live on May 8th at the SM Moa Arena and May 9th at the Waterfront Hotel and Casino Cebu. Get your tickets at smtickets.com and SM Tickets outlets for Manila and ticketmelon.com for Cebu.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man eh?
1: Gift na ko nimo. Pagkabalumanggo na ako ang naanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
2: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakitaw uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Init, puyat, pagod. Hay, daghan kayog hassle sa life, no? Pero kabalakangan nung nagpabiling healthy, hamis at pimple-free ang akong skin tungod kinagagamit ko ang BioFresh soap every day. Dunay glutathione at papaya extract nga makatabang ma-maintain ang kaputi o kahamis sa akong skin. Super fresh all day pa ang feeling. Ikaw, unsa pa imong gihulat? Palit na o gamit sa BioFresh soap with glutathione and papaya extract. Skin like a baby, kutis fresh all day. BioFresh soap, ang sabon para sa mga lamion.
4: BioFresh soap is now available in Majesty Pharmacy, City Shan Pharmacy, Liluan Pharmacy, all branches of Healthway Pharmacy, all branches of GV Botica, and all branches of Bestway Pharmacy.

Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Aniya na, gipaila-ila ang pinakabagong herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi, disenyo kininga mo ayos sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, nga dunay dosi ka mga herbal ingredients, kininga kape. Tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: We have each other.
0: 3.5 Retro Cebu.
2: Para sa kahimsog sa atay, level up na ta. Liverate Pro. Naisilima rin. Naapay multivitamins. Ang Liverate Pro sa kahiparing protector na makatabang sa kahimsog sa atay. Uban, ang gusto ng pagkaon o regular na ehersisyo. Makatabang usab ang Liverate Pro sa pagtabang sa pagtambal sa mga chronic inflammatory conditions. Sama sa fatty liver. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Naisilima rin. Naapay multivitamins. Vitamins. Mauna ang Liverate Pro. Tabang sa pagkatiman sa atay, liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
3: Tuhod. Siko. Hawa.
4: Agay.
3: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante kapahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: We have each other.
0: 3.5 Retro Cebu.
2: Para sa kahimsog sa atay, level up na ta. Liverate Pro. Naisilima rin. Naapay multivitamins. Ang Liverate Pro sa kahiparing protector na makatabang sa kahimsog sa atay. Uban, ang gusto ng pagkaon o regular na ehersisyo. Makatabang usab ang Liverate Pro sa pagtabang sa pagtambal sa mga chronic inflammatory conditions. Sama sa fatty liver. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Naisilima rin. Naapay multivitamins. Mauna ang Liverate Pro. Tabang sa pagkatiman sa atay. Liver up na ta. Uban ang Liverite Pro.
3: Tuhod. Siko. Hawa.
4: Agay.
3: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante kapahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

0: Power 3.5, Red Social Boo, feeling hypoglycemic. Well, that's your spike my sugar. Thank you for that request, John Roy. Haven't played that for a long time, and I'm pretty sure I'm going to play that more next time. Thanks. That's Tonic with Sugar. Bob Rhino next for ROTG.
1: We have each other.
2: 103.5 Retro Cebu.
3: The views and opinions expressed on the following programs are those of the respective producers, hosts, guests, participants, and callers, and are not necessarily those of this station, its management, or other advertisers. Use of this medium and all services provided therein are for personal use only. The network holds no responsibility for the validity or accuracy of information on the programs.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas o garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyohang kinaham nga si Bianan. So maing adlaw, Visayas ug Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog ug kaayuhan sa maayong panglawas. Akong ihatag sa imo ang higayon, Doc.
7: Yes, welcome. And of course, mga socket, welcome maayong pagpaminaw. Mayo usab nga adlaw ka Dragon Mail, mayang adlaw usab sa Bisaya sa Mindanao. Ala na usab inyong boss sa galag alagad sa kanginan, nagkinahanglan gikan sa insakto nga pamagig pagatiman sa kaugalingong panglawas from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mga produkto, mga sokin tigpaminaw nga dako og ikatabang sa mga nagkadaiyang sakit o balatian, no, sa ato usab nga panglawas sa gala. Mga kaigsoonan nga nakasulay na sa ato ang produkto, no, sama ni ining Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga maayo usab og maayo usab mga sokin tigpaminaw para sa pagpa-improve sa ato ang blood circulation. Maayo usab sa ato usab nga detoxification, enhanced brain function. Ana usab sa ato ang produkto mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot anap sa pagpalit sa nagadebutika og farmasya ang Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O gani usab ang ato usab nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant mga sokin tigpaminaw. Nga labing maayo usab sa mga kaigsoonan nato nga naproblema sa ilang stored fat, naproblema mga sokin tigpaminaw sa ilang brain, labi na gyud sa mga negosyanteng estudyante, dakog ikatabang ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Mga kaigsoonan nato nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pagtumar sa pampublikong kape. Kanina gyud ang kape para kanaton tanan o para kaninyo mga sokin tigpaminaw. Ay timan usab kini ninyo mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, hard ang simula niini pag ikaw naka Hard Max, good for kini ang stress kay ka mga sokin tigpaminaw, kapoy kay ka simuhang panglawas. Dako kay ni ikatabang sa pagkombate usab sa paglabing-labing ni Mr. ni Mrs. Ha. Ay mo kalimot ini kay mohatag kini siog dugang energy. Ani usab ang ato usab nga Dr. Fungisop, og ang ato usab nga Case Kinlo. Ay mo kalimot mga soki usab nga mga nagasunod sa ato ang programa Bisaya sa Mindanao para usab sa mga problema skin, kuno na kay skin disease problem mga soki tigpaminaw, do na kay minor skin disease like up buni, mga ringworm mga soki tigpaminaw, baho kag ilok, baho pug kag tiil, dako ikatabang ang Dr. Pujisop. Kaabag usab ang Case Skin Low Power Whitening Soap, ha. Kung gusto mo hamis inyong aping entero kalawasan mga soki tigpaminaw, papaputi sa inyong panit, gamit mo Case Skin Low Power Whitening Soap, ha. Mo na igala kung gusto hamis kutis like artista ang resulta mga sokin tigpaminaw, gamitan nyo na. Alang netong doon ay na problema usab sa mga varicose veins, rheumatism, arthritis, nanay, tatay, nga gusto magpamasahe mga tagabi eh. Gamit mo sa Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapilian ninyo mga sokin tigpaminaw ang ato usab nga kahumot na sa ato ang haplas. Like sampagita, ilang-ilang, lavender. Mo na higala ang naa sa ato ang produkto. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Undo naman tayo nagkadi ang sakit o balatian, kayang matabangan usab sa ato ang produkto mga Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mga sokin tigpaminaw. Pwede nyo na ipagsabay buntag o hapon mga sokin tigpaminaw 1 hour after meal. What is the lupus mga sokin tigpaminaw? Undo na tayo problema panglawas mga sokin tigpaminaw. Lupus is autoimmune stand for self disease mga sokin tigpaminaw. So ginalabanan mga sokin tigpaminaw niya ang ato usab nga mga kaugalingon nga mga outside, external og present mga sokin tigpaminaw. Wala na nga doon natin antogen, soldier, so diba? Mga higala ha, ayun mo kalimot mga higala, mga sokin tigpaminaw. Alang usap sa pagpa-active usap sa atong immune system. Wag ang imo usap ng immune system mga sokin tigpaminaw ng sarili, ha? Ginalabanan usap. O busa adunay mga panghitabo sa imuhang panglawas mga sokin tigpaminaw kung magkaroon ka ng kodita sa sulod sa ato ang lawas mga sokin tigpaminaw. O pwede usab may pag-ataki no sa nagkadaiyang laing-laing sakit o mga balatian sa imang panglawas mga higala. Ano nga duna tayo protection daily supplementation ay mukalimot nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o pamasya sa tanang mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Board Supplement Trading. Mga nahigala ang naa sa ito ang produkto ma. Basta ikaw nakatumar sa ito ang produkto ang mga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold ay magkalimot. Basta inyong lawas, sigurado, pakusgun.
6: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg na mapalit na nato sa tanang mga butika Visayas Uga Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Hey, give it a check. It is now 6:05. You're listening to 103.5 Retro Cebu DYCD FM member KBP.

0: around the corner.
1: Come and stay with us.
0: Mabalo Royal Hotel.
1: Your comfort is our crown.
0: For inquiries and reservations,
1: please call 0908-812-6424, 0927-533-0710, or 412-0610. Located at 17B MJ Cuenco Avenue, corner Mina Street, Mabalo, Cebu City.
0: Mabalo Royal Hotel.
1: Your comfort is our crown.
2: Want to, but I can't help it. I love the way it feels. Just got me stuck between.
3: Nahibalo ba mo na adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Naisalimarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
4: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
5: Dugang pogi points namong mga lalaki ang hamis ug pimple free nga naong. Maunang bagnos dinhi, bagnos didto ang drama. Maayo na lang everyday na kong ginagamit ang BioFresh soap na ay glutathione ug papaya extract para ma-maintain ang kahamis ug kaputi sa akong naong. Bagnod no more sa BioFresh soap. Skin like a baby, cutis fresh all day.
6: BioFresh soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Pharmacia Zamora, all branches of Botica John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
8: More great classic hits.
9: Retro on the go.
8: Less yelling with other drivers.
10: You idiot!
8: Retro on the go.
9: Retro on the go.
8: On 103.5.
9: Retro Cebu.

0: 103.5 Retro Cebu. Pet Shop Boys, 1987. What have I done to deserve this? Yeah, this is Bob Bryan for the Retro On The Go. And I want to say hi to Neil O'Neill Cibron, rather. And to Gyros tuning right now. And this song is brought to you by Dragon Fruit Plus. Optin Lutein Capsule, optimize your eye health with Optin. We'll be right back for more, for some words of from our sponsors.
1: 103.5 Retro Cebu.
2: Yesterday's hits today.
3: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Tegunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Ani ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil?
7: Napili balin sila o ang nagamit ko kay ubag na kong tunggan, ibutangan na kong itong Yaki. Patulong ang itong ikuanan, itong Yaki Capsule, gatumar ko. Naayo man, ay, salamat.
6: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat

0: Gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updaon sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Retro on the go.
1: 103.5
0: Retro Cebu.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ang sarap.

0: Virginia.
1: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
2: Mighty C!
3: Nani, realista. Nang nauna, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Kailangan ka si Mana, tambo ko.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tomar o Mighty C!
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siko. Hawa.
1: Aga.
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man eh?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud ako anaana ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit kay ni nimo.
3: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo, ayaw pangisog ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna. Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsabling Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
5: Great classic hits. On the air, everywhere. Retro on

0: Retro on the go.
1: 103.5
0: Retro Cebu.
2: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
3: Kanindo di SAACT manong, barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business. O libre pag ang Senior High School sa ACT.
4: Si Kuya Rick, si Bikami mo, ni-graduate sa ACT. Dako, naka-extendyo sa Singapore. Basta tatang Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
5: Gusto po nako si Junior mag-criminology sa ACT.
3: Sige ma, pa, di kami magdugay. Mo ato namin ni Junior sa ACT.
6: Oh, ang inyong baby. Ay, kalimpi.
7: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
8: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
9: Patricia Namo, sa Western Colombong lapasan, na-admit ko sa hospital kay Ihuba ko. Unya, nag-take ko ang tuog Yaki Capsule katulo sa isa kaadlaw. Naayo dayon.
8: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: TJX 500.
12: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: TTX 500.
13: Mamali sa mga butika.
11: TTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod abektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
11: TTX Coffee Mix.
13: Mamasa butika.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
16: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
17: Oh la la,

0: Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa hapsay ng liver function,
0: Liverate Pro.
1: Liver up na ta.
0: Uban ang Liverate Pro.
2: Mighty C.
3: O si Elizabeth Harmony.
4: Sa mong nang ginabati ako daw kaluya sa akon. Pagdik ko sa Mighty C, panami ilang sa'y pamakyan. Nagapaslamat din ako sa Mighty C.
2: Mighty C. Ang alkaline. Yung vitamin C.
5: Para sa mas maayong kombinasyon.
2: O Mighty C.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
8: Mars, matindi ubo ni bunso ko.
9: May hika naman si Junior.
8: Nausog?
9: Ipatawas natin.
10: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
11: Ang Batang Lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
14: More great classic hits.
15: Retro on the go.
14: Less yelling with other drivers.
16: You idiot!
14: Retro on the go.
15: Retro on the go.
14: On 103.5.
15: Retro Cebu.

0: Maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500.
3: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
1: Mabili sa mga butika.
2: DTX 500.
4: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas bugas, the best dude o epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Pumali sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hey, it is now 8:05. You're listening to 103.5 The Retro Cebu DYCDFM

0: Chico, Hawa,
1: Aga.
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Mighty C.
3: Nelmi realista. Nang nauna, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Sila mga simana, tambo ko.
2: Mighty C. Ang alkaline. Ng vitamin C. Para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
6: Kariyak ko pin, agat malalag, na golden soul, pan mangun, humbag mangun,
5: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Let's get it on!
4: Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Makapag-gana. Makapag-dasi.
1: Hard Max.
4: Hard Max.
6: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
4: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Max. Extreme na.
7: Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsabling Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
8: More great classic hits.
9: Retro on the go.
8: Less yelling with other drivers.
10: You idiot!
8: Retro on the go.
9: Retro on the go.
8: On 103.5.
9: Retro Cebu.

0: On the go. 103.5. Retro Cebu.
1: Tuhod. Siko. Hawa.
2: Agay.
1: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: Mighty C.
4: Chela sa Mansilingan. Sa unang may high blood. Tinang amuna na sige-sige na nang ko inom sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline.
3: Ng vitamin C.
5: Para sa mas maayong kombinasyon.
3: Tumar o Mighty C.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri na

0: Retro on the go.
1: 103.5
0: Retro Cebu.
2: Mars, matindi ubo ni bunso ko.
3: May hika naman si Junior. Nausog? Ipatawas natin.
4: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
5: Ang Batang Lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
8: Mighty C!
9: Nelny Realista.
10: Nang noonan, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Sila nga si Mana, tambo ko.
8: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C!
11: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kahayag sa panit imong gipangita, daghana kang gisulayan apan wa gihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Retro on the go.
1: 103.5
0: Retro Cebu.
2: The views and opinions expressed on the following programs are those of the respective producers, hosts, guests, participants, and callers, and are not necessarily those of this station, its management, or other advertisers. Use of this medium and all services provided therein are for personal use only. The network holds no responsibility for the validity or accuracy of information on the programs.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas o garon ang inyong mga alagad sa kahanginan. Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na pod sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyuhang kinaham nga sibyaanan. So maing adlaw, Visayas ug Mindanao. Welcome na pod sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog ug kaayuhan sa maayong panglawas. Ako ihatag sa imo ang higayon, Doc.
6: Yes, welcome. And of course, mga suking tigpaminaw, welcome maing adlaw sa tanan. Maing adlaw usab ka Dragon Mill. Mayong adlaw Bisaya sog Mindanao. Ani ana sab ang inyohang ubos o higala igsoon sa kahanginan mga sokin timo gikan kini sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mga produkto mga sokin timo dako og ikatabang sa mga nagkadaiyang sakit o balatian sa ato usab nga panglawas mga higala. Aon na pamatud-an na no sa kini sa mga nakasulay sa ato ang mga produkto mga sokin tigpaminaw sa maniining Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga maayo usab kini sa ato nga kidney, maayo usab kini sa ato ang dugo, maayo usab kini sa ato ang prostate, maayo usab kini sa ato ang liver. Dako na ikatabang mga sokin tigpaminaw, take one capsule 3 times a day. Pwede nyo ipagsabay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mga buntag hapon mga sokin 1 hour after meal. Wakan ang pinaganindot kayo daily supplementation ninyo unaman tayo balatian wala ang importante mga sokin tigpaminaw doon na tayo prevention. The prevention is better than cure. O ganiya usab ang ato usab nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant na nindot kayo nga classes kapi mga sokin tigpaminaw kay walang palpitation ha di ba. Doon ay mga kapi mga sokin tigpaminaw halisod kas pagkatulog sa matag gabi nakanindot ani atong kapi mga sokin tigpaminaw kay walay hapdos sa imong koto-koto dili maglabad imong ulo. Mas nindot kayo inumon mga sokin tigpaminaw kay herbal, more on herbal. Herbal doon ay dusi ka klase mga herbal ang naa sa ato ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant mga iksoon na to nga gibawalan na sa ilang mga sokin doctors pag inom sa papulikong kape. Kanina gyud ang kape para kaninyo og para kanaton tanan. Mao na higala timan ni ha ania usab ang ato usab mga sokin tigpaminaw nga produkto ang Hard Max Stream Coffee for Men. Hard ang simula niini pag ikaw naka Hard Max mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga Hard Max mga sokin tigpaminaw nindot kayo sa performance pagkombati paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Dako na kay ni katabang mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot Hard Max Stream ang ato usab nga kape, ang atong lami ang kape, hard ang simula, max ang saya. Mo na higala ang ato ang produkto. Ani usab mga sokin tigpaminaw, ang ato usab nga Dr. Punjisop. Ang Dr. Punisop mga sokin tigpaminaw dako kay ikatabang nitong dunay nagkaproblema sa ilang panit ha. Undo naman kay ringworm mga sokin tigpaminaw, do naman kay up buni, di ba? Mao na igala ang dako kay tabang. Dakog tabang usab ang atong Dr. Punisop kung minor skin disease lang ang naa sa inyohang pamanit mga sokin tigpaminaw, kayang matabangan sa Dr. Punisop. Kaabang usab ang ato usab nga skin glow power whitening soap. Ang ato usab nga sabon nga dako pog ikatabang sa pagpaputi sa atong aping and of course mga sokin tigpaminaw. Kung gusto gid mong muputi ha, ang inyoha nga entero kalawasan, gamit mo okay skin glow power whitening soap na dako na kay nagtabang mga sokin tigpaminaw. Kutis ang inyoha nga matagamtaman og nindot smooth na di ba? Kay naa mang good shape gluta tayo na. Doon na gay pang puti mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot sa pipila ka mga minuto sa tuha tagag pagtagad ang ato usab nga health information, di ba? Mga sokin tigpaminaw. Okay, so labaw sa tanan ang kinatibok ang sistema mga sokin tigpaminaw potentially all the time. No, gikan usab sa panit, no, gikan usab nang kinahanglan sa kinatibok an atong lawas ngadto usab sa nagkadaiya nga tao mga sokin tigpaminaw og usab dito sa atong organs, no, og sa ato usab nga immune system. Busa importante mga sokin tigpaminaw nagkinahanglan ta og dipinsa, di ba? Atong madipinsahan mga sokin tikwi na kanunay. Og dili angay nga mataptan ta sa nagkadaiyang mga infection like bacterial, germs and virus. Mga sokin tikwi na magkalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule og ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule 650 og 700 milligram. Pwede nyo si ipagsabay mga sokin tikpaminaw buntag hapon 1 hour after meal. Basta Dragon ang tumaron, siguradong inyong lawas ligunon.
5: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams na mapalit na nato sa tanang mga butika Visayas uga Mindanao.
7: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
1: We have each other. 3.5 Retro Cebu. Mighty C.
8: Chela sa Mansalingan. Sa unang may high blood. Sinang amuna na sige-sige na nang koinom sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Mighty C. Ang alkaline. Ng vitamin C. Para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: the best for 2026 from all your friends here at 103.5 Retro Cebu.
1: Mga silingan, mga suki, ania na siya.

This is Aki Good Dance and Great Oldies. Good morning, Aki from Aki The Beatles. Okay, that's Love Me Do. Okay, that's all. Aki brought to you by Aki Virginia Bus the Hot Dog. Aki Virginia. Okay, oh, good morning, Aki sa tanan. Ako mga suki, kumusta manang? Lain yung sa iyong kabuntaan ko niya. Jaman. Okay po mo, alright or alright mo sa okay. Okay, manginaot ko na mo sa kapis kay kamaya sa adlaw. Again, on Saturday, it's a Sunday, okay, May 3, okay, 2026. Ano? May asa maras buhol ang magpesta. Page 3, ikatulong adlaw. Ano? Okay, so ano, diskwidong ano, ha? Huh? O sila pa'y pasunay, diskwidong ano daw? Tagalig pala ikaw, ha? So katuganan mo pila ang akong voice line para sa inyong mga request, greetings, mga dedication, mga suki. Okay, idaya lang ang kani, that's 2556424. Pero kung wak mo yung mga landline, ako simple lagi kayo eh. Hindi ako yung usaka mong rebel text line. Okay, ang 0918, okay, 273, okay, 1160. Usar ka na, huwag libog ah. Huwag inilibog eh. Basta usar ah. Niya, pwede ka mong mag-on sa mong official website. Okay, that's www.retrocebookfm.com. Okay, kaya madung namin live na live. Live na live. Yun. Eh, ato din tanahon unsay mga nagbagang mga balita nga itong pag-asawa nun sa adlaw Sunday. Okay, kay Kuanman. Ato mga retro headliners ba? Okay. May 3. Okay, 26. Okay, una. Okay, pagsikop ni Sunsa. Timaan nga seryoso ang gobyerno batok sa fake news. Opo nga nun nga naguna sa 2026 REE board exam. Og Cortez, nakikita ang paglaom sa giduso nga electoral protest din eh. Og Archibald Medipinza sa limitado nga pag-abli og balik sa landfill.

0: This is aquí Good Dimes and Great Dollars. Aquí los Borenga aquí Guma versus Cuarta Jala Pili Kung Asaka. Aquí oh, good morning. Mag happy happy Sunday. Aquí sa tanan na kong mga sugi nga ang ilang gipatig babaw ang Cuarta Grabe siya ng Cuarta. Uy, hindi walay gugma. Ha? Wag sure mo diay. Agi, morning. Agi sa tanan ako mga sukiya. Labi na kanang nagaroon sa nagadaiya mga kamirkaduhon. Agi mga katindahanan, kabigsyapan, painitan, karinderya, o gani atong mga sari-sari store. Yawa na, nag-open na. Ah, siyempre kay, nagkanoon ko na eh. Nagkanoon malik. Hmm? Diba? O kanang nagaroon sa nagadaiya mga houses ko. Agi, morning. Agi sa tanan ako mga sukiya. Labi na ang nakatunin sa mong live streaming nga wana. Ubay-ubay bukol na. Saan lang Sunday. Agi, usan na. Si Parang Calvin Pipito Diaz by Brisbane. Mga kauban si Miss Australia ng Hilaw. O sa may Melbourne. Agi na po si Parang Manuel Canoneo, Mrs. Sim Canoneo. Parang Jojo Mabitan. O si Father Elmer I. Ibarra. Mati ka na ay yan sa may Riverside, California. Anapod si pare Andy Turfil o giyang kapikas day. O yan sa may New Zealand si pare Ensik Antigua Junior. Okay. O niya diripod sa may Luog Mandawi. Agi si pare Agton Rose ang nag-iisang ayan rigudo din siya. Agi nga mati ka na. Ikaw ba ni Mrs. DC o siya mga insuricus. Hey, lamat ya bro. Aba o gya po na nga context line. Okay. Ang 0918 okay 273 okay 1160 usaro na way libo ka. Okay, libo yung dagahano na to. Sige. Kanita ba ta kunsay atong mga koron? Atong mga kwan? Kani mga kasikas gawas ba? Diba? Agi, basta wa lang ipoy lubagay o why bal hinay. We have each other.
1: 103.5 Retro Cebu. Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Naay sa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
2: Aniya ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil.
3: Andun sa bangko, inanimbag. Nakainundo mo ko sa kong Yaki. Mayroon kong i-haplas. Dumarakada, dawala. Tina, bantilan. Adi sa matanaw.
2: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo.
4: Hi, how are you? Nanungwa naman kay laag-laag.
5: Hala, what happened?
6: Nasunog ito akong laong sa lain-lain produkto ang akong gigamit.
4: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
6: Skinmate Shark Oil?
4: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment po ni sa pimples, blackheads, and whiteheads.
6: Sige, bye! Mapalit sa akong Skinmate Shark Oil, aron beauty!
7: Skinmate Shark Oil. Mapalit sa tanang Metro and Gaisano outlets. Watson's, Robinson's, South Star Drug, TGP Pharmacy, Lazada Mall o Shopee, Rose Pharmacy, Prince Retail, and 7-Eleven.
8: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
9: Pure energy.
8: Naan na kini sa inyong mga botika? Mag Dragon Fruit.
10: Go
8: na. Dragon Fruit. Go.
11: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
13: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Okay, good morning. It's a Sunday. Okay, you're listening to 1.5 Breakfast with DYCDFM member K.

0: Bueno. This is okay. Good times and great oldies. Good morning. I'm here from Engelbert Humperdinck. That's Guando, Guando, Guando. Okay, that's all. Okay, brought to you by Aki Dragon Fruit Coffee and ngamong Hardmax Extreme Coffee Mix. Okay, buha po kita paghigaw po sa sakit mong tago na. Okay, kato pang magpagbangon ba? Pili lang mo. Ang atong kwan, Dragon Fruit Coffee. Or di ba ka ang atong Hardmax Extreme Coffee Mix. Okay. Okay, morning o happy Sunday sa tanan akong mga suki. Hmm? Okay, labi na kadang na karon sa nagdaiya mga kabalayan. Yoyoy, adlong Domingo, aray presyo lagi. Sige. Okay, niya pakusgin na inyo mga radio set. Niya kinanggan naka-tune in na sa 1.5 breakfast. Okay, uban-uban ta hando niyo alas 3 kahapunon. O niya, good morning again. Okay, greet lang ko sa among grupo, grabe. Sa Bike Bad Fat Association. Nga ba doon may mag-bike, Roger? Okay, gikan doon ni Tiger Terax, ha? Si Tiger Dudong Archie sa may Archie Pudhaw. Na sila bike ron. Ang mga Bike Bad Fat Association. Okay, amping mo, Roger. Asa mo pa doon, Roger? Pa-norte mo, Roger? Kole, pwede ba ka palapulapo? Pero ang lapulapo ron, Roger, kung kuha sila gamay. Kaya gahapon, ano na to'y kwan? Nagkwan ko sila para sa ASEAN 2026. Di mo minus mga 10,200 ka mga pinti personnel to. Para sa itong kwan sa ASEAN 2026. Okay. Lo na nga kwan kayong napulapo ron. Okay. Kunya, my morning food. Sa tanan akong mga suki diyan sa may Carbon Public Market gikan sa may Unit 1, Unit 2 o Unit 3. Ha? Tingamati kayo. Okay. Lama kayo, ha? Og sa akong mga pinalagang mga taxi drivers nga wana. Bugsay-bugsay na sila. Ha? Bugsay-bugsay na. Sa alang Sunday. Marag si Paring Rico Rickets sa The New Star Grab Car. Napod si Paring Pat sa Juskar Taxi. Matik mo gina. Tua mo gina. Okay. Ang mga Convulsion Boys na naaroon niya sa may Asnar Coliseum. Okay. O niya, my morning food. Sa taga SMSR Taxi. Labi na si Paring Ikong o si Paring Made this day. Matik kayo. Sige. Pagbalik na ko ng uban eh. Basta ang akong text line. Okay. Ang 0918 okay, 273 okay, 1160. Usar kini rawa libo ka. Kung ganahan mo voice line. Okay, that's 255-6424. Pili lang. We have each
1: other. 103.5 Retro Cebu.
2: Pre, paminaw sa tambag amigo lang ha.
3: Magsigi og trabaho, magsigi pud og lingaw. Mauna ang moto nako sa una, pero kadugayan, kapoy di ay sa tunga sa tanang kakapoy, inom kaon og lami. Apil na ang oily og fatty foods, kinahanglan gihapon bantayan ang atong panglawas. Kailangan og husto nga kontrol. Kauban nako ang Liverage, Limarine supplement nga labing maayo sa husto nga pagkaon og ehersisyo. Cheers sa daghang maayong panahon. Salamat sa Liverage.
4: Importante nga pahinumdom ang Liveray, dili tambal o dili ang nga gamitong tambal sa bisan unsang matang sa sakit.
3: Ang maayong ilimnon o maayong pagkaon, perpekto nga kombinasyon. Inubanan pa ang Liveray para sa kaayuhan sa atay, mapalit sa tanang butika sa nasod.
5: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nibo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mighty C!
7: Nail ni Realista. Nang nauna, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Ilang mga simana, tambo ko.
6: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayagang kombinasyon. Tumar of Mighty C!
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: mga bibili sa mga butika.
1: Good morning, Sugbo!
2: Good times and great oldies with Hulas in the Morning.

This is a good dance and great old days. Okay, good morning. Agit it tambok. Hey, ay mo po tambok ko. Mahal ng kilos baboy. Ani, so what na ko'y utang ha? O ka ko nang i-dedicate sa tanan akong magasukin din sa may Banawa. Hey, kaya tambok yun ko no? Okay lang yung tambok lagi. Ha? Kaya yung tambok, so na ilabay mo. Karoon din na ilabay yung tambok eh. Ha? Mam na yun. Kaon ko nguan, suway ko kaon ko kanang harita sa ako, kanang humba. Ha? Mam na yung gusto yung tambok. Diba? Kani sulit. Adi mo naman kang tambok. Kuha naman na iya, kanang kubal. Ha? Nanay, tukar na kubal do. Naunsan, makasulit eh. Huwag na magkamamao. Huwag na magkamamao. Okay? Magkarita sa itong mga greetings. Okay, oh, good morning, last. Oh, happy Sunday. Lagi ka na ni paring Alan Edge. Nga nakatune in up. Okay, oh, good morning, paring class. Request ko kanta, Here Comes the Sun. Sa The Beatles, Gikan and Ray, sa may lahog. Lagi, my morning. Lagi paring radius lahog sa tanong nakatune in ha. Okay, basta ang akong text line, maagyapon, ang 0918-273, okay, 1160, usar kita, way libo ka. Okay, atong nagkano libo ka, okay? Okay, kaya pagbaling ito niya, atong ihatag atong mga 3D or result, ang alas 2, alas 5, o alas 9. Ah. Niya, sunod si Manda.

0: hilang. Kegiatan ni ikonunya. Basta kay wak lang kay pud lubog kay ugway. Bal Pinay.
1: 3.5 Retro Cebu. Balita

0: scholarship ang yun ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism, o business. Ug libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
1: Si Kuya Rick, si Bitami mo, ni-graduate sa ACT. Dako na kag-estudyo sa Singapore. Basta tata Asian College of Technology, respetado sa Asia ug abroad.
2: Gusto po nako si Junior mag-criminology sa ACT.
0: Sige ma, pa, di na may magtugay. Mo ato na mi ni Junior sa ACT.
3: Oh, ang inyong baby, ay kalimpi.
4: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
5: Hi, how are you? Nanungwa naman kay laag-laag.
6: Hala, what happened?
7: Nasunog ito akong laong sa lain-lain produkto ang akong gigamit.
5: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
7: Skinmate Shark Oil?
5: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment po ni sa pimples, blackheads, and whiteheads.
7: Sige ba? Hi! Mupalit sa kong Skinmate Shark Oil, Aron Beauty!
8: Skinmate Shark Oil, the safe and natural way to a flawless skin. Trusted since 1995. Available at all leading drugstores and supermarkets nationwide.
9: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Nangita ba kag beauty soap nga makatabang muhamis, puti o glowing ang imong skin? I-recommend ako nimo ang BioFresh Soap with glutathione and papaya extract. Mutabang na nga ma-achieve ang kahamis at kaputi nga imong ipangandoy. Proven and tested na nako. Highly recommended! BioFresh Soap. Skin like a baby, kutis fresh all day. BioFresh Soap. Ang sabon para sa mga lamion.
12: BioFresh Soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Farmacia Zamora, all branches of Butika John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.
13: May phenamic acid.
14: May right bed na nito.
13: B-complex.
14: May right bed na nito. Coco Martin po, pag may kailangan gamot, huwag mahiyang magtanong kung may right bed na nito dahil gusto namin na gumaling kayo.
15: If symptoms persist, consult your doctor.

0: my arms reach out to you, my love.
1: With your hands

This is, okay, good times and great all this. Good love morning, okay, Connie Francis. That's three good reasons, okay, that song. Okay, brought to you by, okay, Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Okay, so katulang na mga loan na. So atuwa lang, ang buhatan sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dani na imputang this, my central bride building sa may Mandawi Reclamation. Ang inyong pagaduulon, white line. Okay, si Boss Jewel Guardario or Anista. Basta kay loan kali. Okay. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Okay. Pangyaari na punta sa itong mga greetings kay ubay-ubay bukol naman yung knuckle lineup. Okay. Oh, good morning, pre. Okay. Please lang ko shout out sa may cute, sa may Bill Tranquilo. O sa akong bilang ang asawa nga si Vanessa Britannia, gika na ni pa rin June. Ano yan sa mga cute ni. Okay, salamat kayo. Okay, oh, good morning, last request lang ko. O, love story. Gika na ni Ma'am Gina sa may Gina's Met section. Okay. O niya, good morning pa rin, last greet lang ko sa akong mga anak. Nga sila si Rico nga naglaog sa pabo. Niya request ko kunti sa hambog. Okay, salamat kay gika na ni Ray Fernandez sa may tisa nga always yung namin na uway lumagay uway bal hinay stuck kanindat okay pas

0: Unda ko katong na yung mga request, greetings o mga dedication ha. Basta kay ang akong text line. Agi ang 09-182-273-1160. O sarig ni Aron Y. Libo.
1: 3.5 Retro Cebu. We are the children of yesterday's dream. Electric Children Learn, Lead, and Live at the Athenaeum International School. Athenaeum International School. That your children can get international education and exposure at the Athenaeum International School. Qualifying exams and enrollment in preschool, grade school, and high school are now going on. Athenaeum International School, the school for global citizenship.
2: Visit Athenaeum International School, located at the ground floor of ACT Cyber Tower 2 near E-Mall, and also Athenaeum International School at the ACT Talamban Pitos Campus beside Cebu International School.
3: Oy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka?
4: Grabiha, sinso naman kay Kapri. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kay ang sakyanan. Karun, kan analasan.
3: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo, pre. Kay wagyuy undang iyang blessings. Pasalamat pod ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako, jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation, pre.
5: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral lang ang imong sakyanan o yuta sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation, nagbaligya pod og mga rematadong yuta ug sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation, anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
4: Unya, librehon jud kuni mo kaon karon pre.
3: Oo, jud pre. Why problema? Eat all you can.
5: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951-422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
4: Anda mo serbisyo alang sa inyong pagkasinso.
6: Medyo'y maturan na ako'y matiyon sa kong lawan. Labad akong ulog bughat. Naginom ko og kasi kapsul. Mga tulog at law na kong inom 3 times a day. Wala na. Pagka 3 days niya, bandit kayo ang yakin. Robin and tested juice.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
10: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
11: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
12: Hard Max.
13: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
12: Mag-Hard Max. Extreme na.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Good morning,
15: Cebu! Good times and great oldies with Kulas in the Morning.

0: Oke, mak patuh pakein kamu seakon.
1: This is Aki Good Times and Great Golden Good Clouds Morning. Aki from Max Urban, that's Kunti Sahambo. Aki parani sa tanan akong mga amigo. Ha? Ay, galang tulo, oy. Kay, more than what man eh. Grabe sa tulo, ha? Ay, sobrang lagis tulo. Okay, onya, good morning. Aki sa akong mga pinalangga mga drivers, ha? Motor jeep, taxi drivers, private cars, ang atong mga e-bike, lagi habal-habal, o ganing atong mga traditional PUJ day. Ha? Yang inaim na lagi padagan. Ha? Onya, ayaw gina-i-ignore ng inyong mga aga ng kuan, mga kaneng traffic light ba? Ha? Awatong sung adlaw di may kuan. Ha? Naunsa na to. Hmm? Ha? Katong di may downtown. Hmm? Awa o. Na. Pilak bukangon, 18. Ha? Kaya mau na. Ang kinang lang, ganun, ganun maging magdali, mangidoy. Hindi na pwede. Mahinahon lang ta. Hindi na pwede tag mag... Atong ibaharurot na itong unit diya kay... Diba, mga mga pasayroan na mong ikuha na na, diba? Oo. Kaya ba, nag-abot yung intersection. Tumba tong sa. Okay? Nya, it's morning. Okay, why balinay o why lubagay? Okay, 1-0-3-5 breath to subong. Okay, best radio station. Bunal kay ko pre. Samtang naglimpyo ko sa Raptor. Okay, gika na ni paring green script pre Markers. Okay? Lamat kay pre. Okay. Onya, happy Sunday sa tanang taga Mandawi Glass Plant. Gika na ni paring Carl Fortuna. Okay. Lamat ya. Okay, niya, arita sa itong mga 3D results ah, kay ang kanay-nanay na ngayo. Okay, ang alas 2, ang resulta kay 220. Pag alas 5, okay, 784. Ah. O niya, itong evening ani kay 275. So, subo na ko ah. 220, 784, o 275. Ha? Mga 3D result na. Okay. Nya, ang akong text line, maugyapon. Okay, ang 0918-273. Okay, 1160. Usar gini aron. Why? Libo. We have
2: each other. 103.5 Retro Cebu.
3: Attention! Magginikanan sa Cebu o Cebu City South, ang Asian College of Technology sa Bulacau, Cebu, ang gibantog karon nga number one child development center sa Cebu South. Nagsugod na sa screening. Alang sa mga aplikante sa preschool, grade school o high school, ang Asian College of Technology sa Bulacau, Cebu, kailangan multiple entrance sa school and reputedly the number one child development center in Cebu South.
4: Qualifying exams and screening for admission in preschool, grade school and high school are now going on. For details, see the principal of Asian College of Technology at ACT Bulacau Campus.
5: Asian College of Technology creates the future, creates the future today.
6: May phenamic acid.
7: May right bed na nito.
6: B-complex.
7: May right bed na nito. Coco Martin po, pag may kailangan gamot, huwag mahiyang magtanong kung may right bed na nito dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
5: Pure energy.
4: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit
5: Gold! Pure energy.
4: Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
5: Go
4: na. Dragon Fruit. Go.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Okay. Good morning. It's a Sunday. You're listening to the 5 Breakfast with TYCDFM. Remember?

This is Aki Good Dance and Great All the Skin Claus Boring Aki from Andy Do Williams Aki Love Story Aki The Charm Aki brought you by Aki Tandulay Yaan ang may kasama Aki Yeah, may morning day. Asta na akong mga suki nga nakaroon sa nagkadaiya mga aki kamerkaduhan, katindahanan o mga kabigsyapan apila painitan. Okay, nga mati ko na kayo. Aki, basta kay text lang. Aki, yeah, good morning ni Uncle Robbie Tabako na naaroon niya sa may Tipulo Mandawi. Okay, napot si Vince o si Revin Chan. Okay, oh, good morning lads. Okay, greet lang ko ni paring. Kung ni paring Victor diri sa may San Sini Valley Cute gikan na ni Dino sige basta kay Igor kabasa basa raman tayo okay nyamos last morning okay si Dudung Janjan ni sa MOD group grab car agreed lang ko sa tanang taga MOD nga nakatune ini mo Og salamat your welcome ang taga MOD group grab car Aki nga mati kay ni okay nga sa tanang mga drivers ha aki hinahinay padagan nga ipo lang kayo hindi lang kayo nung maglumba ha alam itong kwaron padong itong norte ang uban padawag south no Ang uban po, napay plano mga ligo dagat. Hindi kayo. Di ba? Sige. Basta kayo mumbalik yapon ko. Okay, basta wa lang yapon lumagay o guay. Bal hinay. 103.5 Retro Cebu. Ang sarap.

0: Virginia.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Init, puyat, pagod. Hey, daghan kayong hassle sa life, no? Pero kabalukangan nung nagpabiling healthy, hummies at pimple-free ang akong skin tungod kinagagamit ko og BioFresh soap every day. Dunay glutathione og papaya extract nga makatabang ma-maintain ang kabuti og kahamis sa akong skin. Super fresh all day pa ang feeling. Ikaw, unsa pa imong gihulat? Palit na og gamit sa BioFresh soap with glutathione and papaya extract. Skin like a baby, cuties fresh all day. BioFresh soap, ang sabon para sa mga lamion.
4: BioFresh soap is now available in Majesty Pharmacy, City Shan Pharmacy, Liluan Pharmacy, all branches of Healthway Pharmacy, all branches of GV Botica, and all branches of Bestway Pharmacy.

0: tao mananlagi ta.
1: This is okay, good times and great oldies. Good close in morning. Okay, para sa mga tao malang taon ta. Okay, murag si paring Manuel Canoneo. Tao rag yung taon ta, pre. Ha? Ya, usap ta. Ah, usap ba, uy? Anong taon? Aha, Uncle Robbie ay. Ha? Ah, kada imong doktor. Ah, imong doktor katungway pasyente, pre ba? Ha? Nga, ako na kayo. Ha? Igma ta kayo. Ha? Wala. Time Ines, paring Manuel Canoneo, this my Melbourne, Australia. Ha? Ang gaman, di na ka musab, pre. Ha? Di na ka musab? Kausan na lang? Okay, morning! Okay, sa tanan akong mga suki. Okay. Ha? O niya? Okay, oh, good morning, pre. Okay. Naka-tune in na po diri sa my Puro Dicker, sa my San Isidro, Talisay. Okay, si paring Rene Torres day. Ang Gulaman King. Okay, salamat kayo. Okay. Nga mati kayo si paring Rene Torres. Nga speaking of Talisay. Okay, good morning. Okay, sa tanan ako mga suki. Labi na ang taga-poblasyon. Okay, kanang mga manindahig litsyon diyan. Aso-aso na kuno. Nga doon mo dito. Sa may larawan ba? Ha? Okay. Kay mati ka to dito. Kanya, napod ang taga Sariville. Nasing Ma'am Agnes Bisabilla Fairchild. Eh. Napod si Dwinsel Pino o si Ma'am Wena o si Mariel Orbeso de Jesus o si Paring Frank. Eh. Okay. Lama kayo. Okay. Mo ba? Mino, yukon? Ha? Sure ka kun? Libad-libad. Hurot-hurot mang wala ko ni Mukol. Nahurot ang bilib na ko ni Mukol. Ha? Nahurot yun. Ha? Ingo si paring Manuel nga ko na. Ha? Usap-usap ba kuno ka? Ha? Ano tani mo sa ang kulpay mo? Hmm? Okay. Sige. Okay, pagbalik na kuning uban na. Basta kay wa lang niya po'y lubagay o guay bal hinay 103.5 Retro Cebu.
2: Attention, mga ginikanan sa Cebu o Cebu City South. Ang Asian College of Technology sa Bulacau, Cebu. Ang gibantog karon nga number one child development center sa Cebu South. Nagsugod na sa screening. Alang sa mga aplikante sa preschool, grade school o high school. Ang Asian College of Technology sa Bulacau, Cebu. Kailang multiple entrance sa school and reputedly the number one child development center in Cebu South.
3: Qualifying exams and screening for admission in preschool, grade school and high school are now going on. For details, see the principal of Asian College of Technology at ACT Bulacau Campus.

0: naman niwang-niwang, kuya, pag pati ang sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Sila kasi mana, tambo ko.
1: Mighty C, ang alkaline, ng vitamin C, para sa mas maayong kombinasyon, tumbar o Mighty C.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Gina Magbanwa, isip Osaka Nurse. Ang morning na ako ay stress special. Simple lang, tungod permi ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 3.5 Retro Cebu.
2: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwedeng gidimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, hawa,
4: agay.
3: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, series of 2026.

This is the Kingdom Morning Jam, Kim Plus Morning apa? Ya namanya mutala ni lagu. Plus, awak lagi morning jam pun? Sunday bayaron. Okay, Umma na, Monday until lagi Saturday. Kamu morning jam. Karon good times and great all this lah. Okay, until 9. Okay, nyapakan 9 until 12 noon. Ang akong okay, Pinoy Jukebox. Okay, mau na siya. Okay, para maliwanagan mo. Okay, onya my morning day sa tanan ko mga sugi day sa may tapad na mambaling. Okay, good morning ni Martes o ni paring Aldo Seta. Napod si Jade o si Julia. O sa tanan taga Pucci. O diri po sa may sityo ginamsan. Si paring kawan dia. Tidi. Loud and clear kung kaya na. O diya sa may tabada satellite market ay.

0: O si paring Big Boy sa may Big Boy Mango Fix, Mango Fruit Store o sa may Vegetable Store na niya dahil. Kaya sa may Kabangkalan. Nyangusan na sa may St. Jude. Sa may Face to the Pit. Okay. O niya na po kung siya lay lain ng branch ito sa may Springwood. Sa may Tunghaan ma. Tungkil man tingnan na. Ng Spring, Springwood. Si paring Big Boy o si Ma'am Dulce Guzman. Napo si Laika, si Roland o si Rolly. Okay, mati kayo. Hindi. Alamag yan ni paring Big Boy yun. Okay. O niya, good morning po. Ni paring Actual Rose din sa may sityo pukang sa may luok mandawi ni. Kao ba ni Mrs. Desi o si mga insurrectus? Okay. Okay, basta kaya nga kong text line. Mawagya po. Okay. Ang 0918-273 okay, 1160 usar kita Y Libo. We have each
1: other 3.5 Retro Cebu.
2: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
3: Anindo di SAACD man no? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business. O libre pa gyud ang Senior High School sa ACT.
4: Si Kuya Rick, si Bitawin mo, ni-graduate sa ACT. Dako na ka-estudyo sa Singapore. Basta tatang Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
5: Gusto po na ako, si Junior, mag-criminology sa ACT.
6: Sige ma, pa, di kami magtugay. Mo ato namin ni Junior sa ACT.
7: Oh, ang inyong baby, ay kalimpi.
8: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
9: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: There's a better choice for high quality print and excellent service. Twin B Print and Score. Twin B Print and Score specializes in print on demand services, wood metal fabrication, customized printing, offset and laser printing, sign making and wide range format printing. For inquiries, call 234-2173 or 412-6806 or 0908-811-0076. Or better yet, visit Twin B Print and Score at the ground floor, 1 Mango Mall, General Max Maxulum Avenue, Cebu City. Twin B Print and Score, the print engineer.
12: Good morning, Cebu!
11: Good times and great oldies with Hulas in the Morning.

This is a good dance and great dollars. Kung klaw sinuboring agi from Magsurban agi requested. That's Abi Kuog. Abat. Agi da song. Agi brought you by. Agi imlolir tulay ng pamilyang Pilipinoan. Agi skin with cream skin ganda mo te. Agi o good morning o happy happy Sunday sa tanan akong mga suki ha. Labi na ang taga Triwars. Okay? Okay, loud and clean. Kita diya sa may Opera Galunasan. Anas pa rin kung ano diya. Anapod si Takyos o si Janjan ha. Okay? O niripod sa may kuhan ha. Sa may Guadalupe ha. Okay, muling ni Ma'am Judy Kayudi ha. Ang diripod sa may Hipodromo si Paring Art at si Ma'am Mel's Abastas ha. Og sa may kwan din sa ha? Kaputaw si Paring Edwin Aliane o si Ma'am Nora Aliane ha. Okay, muling sa tanan niya. Good morning ni Kuya Tiger Jis Vicoy ha. Okay, mati Kuya Tiger. Ya, unsa man itong late summer ni Kuya Tiger. Ang dagdagan na dito. Okay, mati kayo. Ang classmate. Si Kuya Tiger Jis Vicoy. Okay, happy Sunday Kuya Tiger. Okay. Arepata sa itong mga greetings. Kay ubay-ubay naman sa dni. Okay. Okay, okay dol. Greet lang ko og happy birthday. Okay. Ngadto ni Jumari Mimis karong adlawa. Kusog og lanok kadiri sa mong palibot. Gikan ni Rose Barrel sa may Biasong Talisay City. Okay, salamat sa pagbasa. You're welcome. Okay, og yes, kulas lanok jud kadiri. Gikan na ni Flo Rabat og ni Nistura sa may Punta Princesa Satellite Market. Okay. Lamat ya. Okay. Danggan ta tagir. Kita tagir. Ivan. Oh, sige. Kay murag June 26, 27, 28 man ti Kuya Tiger. Di ba? Okay. Okay, basta kay kuno. Sige. Ato to ingnon tong tagapantira po. Ay, kani si 17 po. Sige lang sa ligata. Muro sa niskula po. Ha? Nya, umukuyog 2 piso po. Di manimuhuman. Ha? May manipang tira doon. Iguro mo ni starting. Nya, makakita dito. Blimbing gliko. Ha? Okay. Matik ko, Kuya Tiger Jis Vicoy. Okay. Onya Buslas, okay. Mainitong kabuntagon o happy Sunday. Same to you. Greet lang ko sa tanang mga kaprintin. Ang Kabaluna family sa may Tabukan Alpardo. Angkun family, Ebrado family, Sigara family, Abilianos family, o Dila Victoria family. Kada lang Buslas. Okay, salamat kayo sa greetings gikan ni Jade. Huh? Okay. Oh, sabat ka Pardor ka. Kay kani mga apelyido dagkam ni Pardo. Ha? Huh? Okay. Lama ta. Basta kay Matik ni. Okay, Buslas. Good morning. Ako sang i-greet ang akong asawa nga sayo kay ni mata nga si Vilma. Abi na kog naglungag na. Wala pa man diay. Nag-sipi pa na ini. Ha? Kapuya, si Bobby ni diri sa may Yati Liluan. Basag di lang sa kay adlong Domingo maron. Mawalagi na uso naman ko naroon. Ini ka bangon. Dili na naingon nga. Mag-init pagtubig, mangita o pamainit. Una gina na. Mawagi na kasagaran. Mawagi na unang kwanan. Ang cellphone o guwag may mga messages. Ha? Kumon yun na, brother. Patas ilan na imong pasensya. Kaya ikon, bisag imo magin sa kupan. Ha? Kaya mao naman na iuso ron, good. Cellphone magin na. Ha? Inigatogo na, itupad magin ang cellphone. No? Amot, nga ano yun na, good. Di ba? Sige, ha? Pagbalik. Pagbalik, kung ingin kupan. Ha? Ano sa rin?
Okay, parlubuslas og tabukanan ama o day o daghan kining kon Abilianusa, Dila Victoria, Sigara, Ebrado og Angkon. Ha, ugang labi na ning kabaluna. Daghan is pardo ning apelyido. Ha? Oh, sige. Lamat kay sa akong mga suki des may poblasyon pardo og sabay tabukan nala. Hey. Pre. Ah, unsa ni? Abi na kog wala pa ka pre kay wa man mo signal diri sa Maydanaw. Ha? Hey. Nagisi og nagusbak. Gumikan sa akong nati. Wa mi signal sa Danaw. Asa may kami sa may